0: Megage oye wuna no se. Reji, ene mota dagbare ke kere vija. Oyi, misa omo akino ta oda ta genyage, onache ebe sunu reji ene mota dagbare ke ke. Okba kino, ebe jia ene lu amegage eda wuna vi one bare ta ona ke ke ne aji ewone rolu emi wuna sande. Onache ebe amegage oye ji eki da done no. Oria I wanna lo se keke aki menyage ewo le oba wena okida tage nya amegage oba wena bi ege no re na da amegage ege no re oja da wena eba da ta moria oja mi nere ha ene ro wena osa ota bibi oyi o to ido igbanigbe da mu itu evanya igbe hwe na le mi mo obo bi bi otu ebiuki oyi onadal dagbare mu lo si eno ekoidun oyi da yo gange itui ihiyo ne mu na eya to be ru no ta dagbare gange erereja eribi otu ebiuki ada emi gange o kona na san buwe de ida emi o mu wo bo lo si ota bebe oyi federal government ida kobo gbe re kan ene otu o si European Union bi World Health Organization na re mi age e sabo khonkhon na re mi e mi ara dagbare kikele oida mu iwo petepe ida mu fi owo to na da mi age le bo ki sabo ro agbe logegbe e mi ami aye dagbare agba bo keke Nigeria kikele e ki sabo khon lo khon na da mi age Only me awake is civil to rebu kama. On any masami any dark body we stand by no class radio. May end na fawas. So abunu are kama. I hosonu bradi bama rewija.
1: Nde ewonu nde omane egenti. Oga abu oga akoko wa no lomba sozi anyebu e stand by no class radio uromi. Onye je akoko wa nketa abu ma adashi zaram. Tupu anya malite akoko wa. Ohanuju gero burubu ahu waranyi isi akoko. Nsogbu netwọkụ na-adịghị ike na-akpasu ndị ahịa na ndị bi na Uromi iwe. Ndị polisi ejidela ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo iri na abụọ na Edo. Federal Government, European Union na World Health Organization ewepụtala atụmatụ 4.2 million maka ịlụso ọrịa gbasa. Ugbu a, gere akụkọ ụwa ndị akọ ha n'uju. Ndị bi na Uromi na-akwụ ụtọ maka adịghị ike netwọk ekwentị nke na-akpata nsogbu n'ọgụ ekwentị, n'okwu ekwentị, ịntanetị, na azụmahịa ịntanetị. Ha rụrụ netwọk na ndị ọchịchị nsogbu ahụ ngwa ngwa ma na-agwa ndị ahịa ihe na-eme mgbe nsogbu pụtara. Ndị uwe ojii Edo State Security Corps ejidela abụọ onye enyo na ha bụ ndị otu nzuzo na Auchi. Ndị uwe ojii kwuru asaa ekwetala na ha bụ ndị nzuzo ma ha enwetakwala otu dissident chip n'ọrụ ahụ. Gọọmenti etiti Nigeria, European Union na World Health Organization ma atọ